0: Mavuno Drive na Benson Mwanza.
1: Ndio Bwana, tunakurudishia utukufu wako. Tenda miujiza ni wewe.

Biblia husema broadcasting, tumeweka maktaba ya nyimbo za zama na za kisasa.